0: Ngiyabona mawedini. Manginande igunxenxela abantu. Fanele ukuthi nilikhabule trek igunxenxela abantu. Isholomba bazokubholisa abantu ngendaba yesholomba or kanjani?
1: Injalo bro. Ngiyabona mawethi imali namajwele phakathi. Izozibona nizibone nishayisana ngamaboda ningazibheki. Uyabona kuma ngisibona ngoba futhi. Izabahambela libo khavana sifuna ukakhesara ukubuyela kuKhesara usezwane. Injalo ke mabhumu. Sibangene lo.

Taizi dati ndati vana rungo chema ni nyezerudo. This year chichi rungo itika 2026. Vari mulavu waka wanda. Eni varu kurambu waka wanda. Eni varu nakunyenga waka wanda. Saka tuwati shoka mire seyam.

Rwanda ndopato vatapinda pa situation yaya kuti hanzi dai tangosiyana nazvo ndi Chill Master na Queen Khadija na Didon anditi asi pakusiyana nazvo kune vamwe vanodezera tanzi kuramba kuramba wakamboinzwa nyaya iyoyo ameno kila ti vaite sevanavo.